0: sir. Kanyeno national record senamka, tai ani nok sotis goro sir. Tabuk ang juda-juda thungmung ni batemungo urisa hastini ingai thungai tongo. Thangnai bisio ang Asian Games tai World University Game kanyeno medal eba sokat mankha. 2021 bisio school ni simi graduation paimani urono ang athletics haparo ani yapri barok mungsiango. Ang Ambikapur Soinik Rungnok ni kacham srungnai tongmani. Abuni sai sekang ang football thungmani COVID-19 koprob mungni jora ani maphasong anokisa jora rumabai ang a jorao khasignani tai thungnani bagai phataro onkhoro. COVID ni koprob mung jephro kisa holikha apro football team ni ani kising song ano shaka hasteo athletics ni state meet ngai nung aro participate khlaidi tai angbo participate khlaikha tai ang saimanya abo national level selection nei ang aroni simino national ni bagai select ngo tai tabuk ang hayong ganangai barot hakotor ngai represent khlai tongo
1: tai Gurinder Bir nini kokhe bahai
0: khulumka sir ani mung Gurinder Bir tai ang khoroksa india navy ni petty officer tai ang bharat hani jotoni slai kodo sprinter ang 100 meter ro 10.09 by national record namka bharat hao ang no puya 10.1 second ni kas hujak no lai mano tai ang sai togi tongo track tai ani sengkrak ni khaki o kainei no ha amani bagi ya farjak ani babu tai thagubo haino thungmung bai gadaljak tongmani chini bharat hukumuni raija kaisa tongo jepru jesaboter enkhe romdi diwali hayake bisikatal o jorawo sungchini nokshanok ari sapsutra khlayo angkhe babuni trophy tai bini medal rogno sapsutra khlayo o samung tangai ang belai kheno khakchangma mano tai ani bokhano belai kheno tongthogruo jepru ang jesabo kaisa trophy no sapsutra khlayo apuru ang babuno sungo babu nung o trophy boro jidikha o medal boro man o mangpli boro tisamani apuru bo bini kothmarokno ano sai khanaro ang omhai jagao thungna thangmani hayakhe ang o national medal or jidikha hayakhe ba ang o event to bodolni kplai ti phang ungkha o ko khnaoi ang babuno sakha ang bo thungmungno hamjago tai thungmani bisingtei bai thangni yakungo basana mochungo babu salburum no phungo khasingna thango ang bono koikha bini logi tinya ni bagai bo ano bo bai baksa langna chengkha tai bini thungmungni langmao je srungmani skill rogno ano phrungna chengkha abo haikino thungmungni phasing ani khawar mung tei bo basawi phaika ang Usain Bolt ni world record bo nokha obobai kaisa kerengjak belai mani kotho kothmabo tongo ang tibi nai tongphuru afuru ama tibi mothagai sao tabuk porina jorasi porinani thangdi ang afuru sao do haike ano tibi nainya riya ama hai salsa jora phayana afuru nang ano tibi bisingono naitugana tai ani phaising yasi surui sawana iko nasigdi Burinder khasigui tongkha jephuru ama tibi o ano khasigmani nokha afuru kubuino ani khawbo khakchangma mankha
1: ba belai khnatatok nini kothoma
0: au kubuino sir sung kaisa middle class nukhungni borok abno karibo ani babu bo bobo jora kaisao volleyball thungmani phia nukhungni kebengmung bai bini o thungmungno yakari markha bini o imang imang no tongrugui thangkha bini a imang ni mangpli ani bisingono nokdani chengkha o wansuk mungbai ani sajala salsa o imang no mukthang khlainai hinei ang babu bai jora mankhe kobang mano kok salayo tai Milkha Singh busuk sakthari loi khlai a kothmarok ang khabai khnao ang babu no sao salsa ang boni ni imang no mukthang khlainai hinei babu bini kifil mungo sao imang to hainyo mukthang ya oboni bagai nango belai kuthuk sakthar mungganang loi nung o loino sai togit langna nangnai Milkha Singh ji belai sakthari loi khlaima bai thui bo kobana nangkha tai bo belai satung kprabo khasigo bo sapung no training khlaio o kothma tai o kok mungrok anot belai khabasar kha ani babu